Bahia, como calijería damaija. Alo puana. Kala iru waka butiana ako kala nensu. Butiana ki waka lia wovara. O kaliheria. Sumite ko so hiya nasa. So tene mulopana ahana va ovaraka. Mulopana ta kala ne oweria. Masi niweha no na wera yomala. Yomalele. Kuma ukati. Josina Michelle, we were here in Riau, Kali Heri, Owadela, Wopole Lapo, Mozambique. This Weli Havava, Loira Mutiana, Tiro, Kala Noeria. Mutiana, Ono Kali Heria. Eva Reye. Leone Wega Kawira, Ovandra Mutiana. Toshe, near Trio Canaria, Campoco Lenova, Utipelea, Campoco Lenova. Then Roma, Mani Hasiliniela. Nonre la mahiku mwana mamu tiana sinjena simvara usorera. So kadihiria mede lo rata welabo. Mede lo rata muteteni. Muteteni kalawe. O kadihiria. Mukina wa mteko so wata ni hingwa ya huwali kela muradi unimuni sinsa. Masi sinone ya. Mapuro munivira virahu. So ina uwi mwana mamu tiana wakala ni haki. O kana mtume rusawe. O kala no area ya himme atu mulher tem força vai kanya nyum pata kamana mwa mutiana muhina mvai sharia ollo van katehani munte mwana mwa mutiana uhimale orowa suwelihe mapuro munivaru wasamite ko sa sharia mona kala wiku munro pukeli ora train wanrer lai Ele thonyo ro mosemo sa osuela wi mwana mamutiana kahiole akalai akalaisha ahiwa nea havare tu so tene so rukunua mpaka utari hela wander laya omudi timiha mwana mamutiana omukapelela osuela wira pinata mukwenyu la sabakani sinivaranyo uminya lava wera kinuma wakalihiria ni waiso depoti wa ushintani wako kana nepole mawani mwamapai rombo ni hasu nivukueke murete lo wanani yeke mawani murete lo wanani yeke mapuro munikalahu mapuro munihakalalahu munivira virahu ni otiti mihana piti yorea

3 horas e 2 minutos. Me ter com sarrag Moçambique, entrava nem macua, morrali um manho. Guas correla, alô, tenda Nuriana, o catula vá. Arriva Moçane, rádio Moçambique, emissora ia Wampula. Aqui na ia Hirupa, venha. Awala pile tuila. Wata só trogelela. Siki na mfukuleke. Ohi tunelesha. Urako tunela seye yo. Ii, kolomoli la siki na aku. Kolomoli la ihamu. Akina aku vale, angi trogelela le so wata. Mwira nari, ela miyo nginro ngin kala kala kiweria kipuka mula rula. Vayore ranuwira, kivika ni heko lumu ngula. Kimbara ni, muda kukala kuhawa tu hawa kongi malela o hawa no. Mumu hivika ni ha. Na kolumu la mashanki homusi. Wivi kani haunu mengula kahiyo topu kawene mulatu. Paka mvane leke na kwinyo. Mwasue liheke. Hata mwaikala ne atu ova anela. Wima nani hapa hii wili piheria. Kiwa hishi njolu mengula. Wili piheria kesiso mwikanya nike mpako shindra. So tene sinoku takutani. Na mwane akala wani to mupuela se yeya wiki hope kirowe na mwana roha la kanani roha kwa kanani baikuwa alava umusu uvu kuwansene mungwe hirwa sisa leo kala wea akala basi mwira karurge yale mwali panani wira amusi na mwana la tunakangwe hiwa esumana imosapahi Usmana pili, lakina naka usmana kampia. Mahiku yale mararu mathanuwa mala vale. Anama nangala ishe etaka. Ntomu upuwe leke soto nani ha? Upuwe leke ni mana ni heke opuka. Opuka wa muretele. Opuka wa ntiti miho. Opuka wa usuela wei sotene. Sini mala. Kivo nkala mpaka kalayulu mwengula. Semu ni hore lanyo lelo vaa. Hata mwone opisa, hata mwira wira kipache nre kalai. So vira miaka miaka sene va. No kalani huku mwonro wanyu umali ha sotene. Ovuku wasa sotene. Kilati mwira nari. Eshenila, etu ile yomala yoro wayo. Kiwe ni kala mpaka kalai. Bisheke murima.

0: Akina ano dinya? Emu kusalali. Akusadene na. Koro titela masi uiva situ. Yaja kami kopa mara miraru. Uiva iro kunya na pulu. Wala ikala zingwera yogusoko. Mwabe mluku koto wanurati. Ulumengo kalangana. Ulumengo kalanane. Masi ya kalanmana. Echeguro kalanmana. Epulayo kalanmana. Zuwano kalanmana. Mweri wo kalanmana. Negu wo kalanmana. Iteneri so kalanane. Ulumengo kalanmana.
1: Ya Constantino Warila olumwengu wokala na nene heke kaiyo olo ba akala okatula ba aro hospitali akala ahiwendre to vinya nyungo puluku hoja leani mo vinya muni lavala muradi uni mo etu yantiti mihoni enderla oshukurelo shukurele shavalu pali kala wira otene akala na nene apinatamu akala na nene sothene sothene sokala na nene lumengkula tuwanene mpako shukurila sothene munipanyanyo muniwerianyo otote la murarelo alo bondia
2: bondia
1: nsina
2: bondia maana kayali
1: miyo koshelua maanu wa mwata wa wiva ni nsina
2: ashehe alimu wana karama tunapome
1: ya shehe alimu nsana ya hiro wa ojumani
2: Insha Allah kahiro kaiswa salamene.
1: Alhamdulillah. Ya hedra ya iswali ejuma ni ajama.
2: Insha Allah ya horo.
1: Ayo. Masibanga hayo wani wo muretele wokala yo.
2: Masi muretele wokala na mimi mukano kiwereka.
1: Wapatenda silini?
2: Masi ukipatenda suri.
1: Basi yani manani haya tatapiru wakani wakani?
2: Masi kinera ki manani haka pahe.
1: Ya hiro wa wakunya?
2: Haa.
1: Ayo, bako taru hila suleli wae. Bansi poshe ni mpavela ya uiwa ushako lola?
2: Sharifu.
1: Sharifu Vitor Salimu?
2: Haa.
1: Anaro herani sipona?
2: Amara Kernelint Antonio. Manaka Hati Sonia. Na tuwa otele pani uri andrati ya Msambiki.
1: Asanti, ya shehe kanirere wa shkurela?
2: Alhamdulillah, nimiko otabe lorera.
1: Asanti. Sisa, hiyo nira na tamela ka o Malkisero Niwaya. Miteko saku ya sa radio Msambiki. Nulu mwone makuwa. Nurumone wakua mugina wa miteko sahu sa rubrika mutale hiyo no peke. Alo bondia.
3: Bondia maana rishoro.
1: Maanu kahaya anupushereke nsina ni amuata maprosheni.
3: Masi nzina kinairu wa montano sise makario kinumero shalao ware kulukaita.
1: Owa nushalao kahaya endera.
3: Masa selawa nan rera ngkone, so kinoana ko rera ba, kinoana na mawani, ang sa takaraka tayo.
1: Iwo, ang kumale le sheni ba, o katula?
3: Ay, maana me kaya ba kin kumale la, kakarim kalasi ba pahi?
1: Ayo. Kahaya nang si kosheni na apavela ya uiwa?
3: Apavela ng kipo na Constantine Warila, lo nere yomui, okiliwa meyawe ula kulimala.
1: Masi Constantino Warila o tandiwa nina anuwa? Atunaka a wiriana.
3: Masi kwa wiriana po ati tandiwa kama shina kitu ene diferente.
1: Alo buwana. Tande kensipo nikina aku.
3: Tande kensipo nikina.
1: Masi. Lape?
3: O kalo le mbradulo ni omwe. Okoa tu makamu roka tuma mai. Kan roka wapada mai. Kasi nanti kone nenendo.
1: Ya montao juze makari we.
3: Lape.
1: Ni mwale vele la wakani wakani wakani.
3: Ayo.
1: Ayo. Wakala ura sipo na niweke liaya. Na Constantine Warila. Norumi ha. na murumi hakane no ni beken lya to nikina kuna nanli ahiwa ho
3: kabo
1: no no ni beke la ni na bani no no rumi han o tanliwa
3: kabo
1: kala iba bale
3: maji maji na ke thalla le ran ni para ni na ta so ki khokole la ka
1: asante no fika na bo Quatro horas e um minuto. Me teco e essa rubrica mutan le rio no pequenet rigavava. Me maspoa lá e tan lingueva. Xerifo Vitor Salimo. Enroa o murmihato Constantino Arila. Kuna kuneke arame.

0: kekoni wajina tu wakela.
1: Ah, bano kama tu wakela pera dini kuroga kwa nchi la kachaga mahala.
0: Naata, kuchora soko na wakela melo, mueleke.
1: Na kiweleke mone hime wera na na no muka hima nyaka kinuwa. Na na no kiweleke kapa nyaka nipahi. Pee, kumo miyano kina mami na ye kaka, wala pena murupeke baba, bahi uro nkichi vele san suruku, nkichi vele rasa ye kimpedo habulava.
0: Kumo nose komporato kumuliere, chano okupadu. Na lo kwano oye, ata kwanchi pava.
1: Ay, mama, mama. Ay, mama, mama.
0: Oh, here are a homo di ontekoni, kriya kamroko wani, kowe kini hukuru. Unabo nale. Mwando kwa na karupale. Papa arinyewe. Otan noha na maamina. Anawiri ya nila miyaru nreba puwani vale. Tumamina hopia. Hoti. Hoti.
1: Tupani ane kati mohi ulewa.
0: Tumiyani.
1: Akani.
0: Atumamina.
1: Atumamina awani waka.
0: Ah. Jai. Ele ahina kele wero na kiba kuleti hao tau wanashi mapapa. Nikara pa awani yao.
1: Aya kada wani waka burukulema.
0: Oh, anyo nyo nyo nyo nyo, unupe leri kora moja kitu kumoja.
1: Anki mawela ni mwoga ka? Ay, mama, mama. Ay, mama, mama. Ay, mama, mama. Ay, mwiweba.
0: Mama, amina.
1: Tuma, amina.
0: Ye, wachi mantoka sano niya, enar nana mapate huwane, eriar wambaga.
1: Tuma, amina, haakula.
0: Ikule, ogiri otano.
1: Pero leo wewe mwanlo pana hawa naji mapawa nyaka baki ware kana shani kamicha munamo onava bangela ko thula nkhara ki thukulu waka kana we ano halo kuma kota no aya na ko bole lelo ba e hache a ba ay mama mama
0: wanti ano thula nkhara kuma leno thukuluwa athuma mena hancho momola mo haraya mulo bona mu hi ampane ne

0: ke weke ba ba ma ke na nya ma tatani sa pao
1: choma ba ma amanaka wana achuela ikontha unya wa matatani tiorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamuhima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukotomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapahu iyo
1: nyenye wanuwako na ikala ni sabao ni lamu leo tumiritura unyawa sana matatani wanuku miaka ni pio matata oi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo hato teka tipitapi owira unyawa matata mahuku oteni
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chao mbobo mwamwanaka nanso yopachira nipanka kisiani
0: unyawa matata
1: ikweli matata wona naracha potu aruhela asintu utuyoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mwamwanaka nkawava ninyawe matata sana ni masi ni sabao
3: Yonuke la, napi ache siana maraka.
1: Atumane, kinapi ayolia yohi yochiva ni oka liheria. Nasone lamulia wikike chana ni wisunga. Konta icholia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chuwania, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
3: Nyiva mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohito kota sana. Ihala uranesi yani.
1: Watu kale tuyo wopi ha. Pataru ule wape iye sana ni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Opeli upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kama nana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuapenya, niyo yohapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisungaka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuji o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asimujia.
5: Ulang hupi wa horili hukumi wa provinsa yu Cabo Delgado yi wanaka nishtututu oikuja wa Mosambiki ihina wanko pitu kumacha orera yi provinsa yu Cabo Delgado yi kabiha jere ya kani eni rovuma basi kwa nchina mayo kabihera wari ya 4 ya ministeri nutafitimite kuchukumi enjitimihe huu ukumi